chira na tia bra ade ko ba na wo re ani Jesus Christ watren esa menia watren esa sa on so ba ba ne chaya.

kasa meba ewie me kasa kirew tie arecha meba mi kuta medu anam me represta dia hunam nyume pia da city menye meba sansa why I hopewa meba why I hopewa sa me brada soa why I hopewa sa oni be pama akodi de tie adume never such a wagon. Na subabi a womu biya. Ja go to. Mame metra wa koma. Mame ne yire wa koma ni mo. E san sama pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nye no monsa. Na mo mti anyumi. Ma wa koma mu bu. Na sesun suma tadia. Na weni ahunya kesiya. Unya wenya dinina. Tie osori anyuma etse sei.

se fwa ye ye. Tiye biye mo. Me se, wobe ye ye. Asisi a dae, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siri a, ne wosu. Wobe siri a fi mo wate. A urade de se di a shewa fruma. Wote ye me urade. Urade nya mi nya, wane da so. Yeah, now we're yeah, ha, now we're yeah, I say I yeah.

Yerea chuchu fwa ni wampa. Oni ye kandi fwa. Anada yatun safra. Bosa abrikaya.